zina blong kisisa atan tangdung kan la to set ni mo. Along go, surong sa mutun si tupi adidim, drin song sa big long, nahan lung lon lung, surong sa tupi adisa han fron bu rong lung tin, vum sa punol adi fungan mo. Vum sa tak pini, mutun si lung tin. Vum pon mu renu chuki la mu rong mit, hut un hudusa teo song tip ka ting tu bu rong lung tin, vum sa punol. Ari sinong e sem go se dip ka serong sa mutenci tupi adisa hanron bu rong mung ten bum adidem.

Kayu matensi tunggung tunglat lo matnang jokamu. Alonggo tupi adisa rongnung tin bumpongsa penol rem renya nyusongsa biklom go cikum tukum tulung. Alonggo fudetmu surongsa matensi tupi adisa atan tamdung pong kesecepot atan. Surongsa tekpi ni Ayusman Bharat Yojana. Piyuk adi Ayusman Bharat Yojana di. Gekar Jung Lomatna, Tongdut Gurtak Ren Narendra Modi Lomatna, Tarzing Matubugumo. Piyuk Aride Nam Tintok Nisa Gatik Gurtap, Glunyom Lavusa Tsunyatip Samtong, Liang Jarkhan and Rachi Lom, Oxing Matubugumo. Piyuk Arisa Bongmo Sikapri, Zinbu Kyungbu Zasong Rim, Bumfongo Salentok Nong Bi, Shong Satunka, Un Zinbu Kyungbu Zasongka Nihambu Tikung Nikung Songsa Tunchina, Muhut Zendut Nihambu Songrim Lentok Busu Shong Satunka Gum. Piyuk Ari Ayusman Bharat Yojana Ari Piyuk Sa. Re siim sungletre nam mchit na glunyom lavosa chhe nyethep samchong sunghammo. Piyuk arisa rungsa abryangre PMJAY yangne pradhan mantri jan ayukya yojana gumo. Nam katka kom bumfungsa jyomtong nongshu tusre huyu hure zinbu kyungbusa jachonglo matni uri hudum mahatsa zendut ka kom salento piyuk arilo matna nongse nimo namkat ka kom bumfungsa mahat jyomtong satun ka angak maset nimo tenchin nam kuchok thep nathal Taktubu tikung nikung songrim, jungtuk mengkong pongka, jomtong ka tongde tupshu, piyuk arisa, Ayusman kat juktubu nikong, kayu srizong mengkong kala etmit nungong, srizong du adok pong jokong la adi piyuk sa lom, cashless treatment yang ni, kong pong magat. Ari piyuk sa lom du angak mat bushu. Ayusman kat ari sulumat na juksyong go diba kayu sa tungsan lo matna Google ska online matna ayom do jukachyo. Gyakar jung lo matna kayum arizong sa jomtong pong butubuni urila maha trimtong sa tenka. Ariri kayu zenbu kyung busong sa sari huyure mengkong ka anan munba kong pong top makat mazu ka net pong jok. Tensin nam kuchok tip na thal thak tubu ni uri huyu sa jachong song nan Ayusman registered man kong fok tu ikzu ka fanto tupsit ni mo. Ari nan thiak yu hambu song nan huyum lentok nong kut kong

kayunan la fanto pong ni gachu. Surong sa matansi tupi ali abisi nong hambu renrenyu song tu nun ayusman ka tuktubu munin jukong yang ni juktukong alium fanto monsit ni mo. Adok anot hunpa yang ni mzika rumula net pong jokong yuzna arilo matnu free treatment tup set ni mo. Piyuk adirim online mat gong la ngunchu shudula yuk sa fantorem diunu yuk jukong igzika nu lakayum fanto su set ni mo. Surong sa mutansi tupi arisa atan tandeng jenggu atit tuka tulung. Lodula surong sa mutansi tupi arirem semko setip ka sinong hambu. Rinsong sebe ka ago pususyong ten ka rong nungtin bum sepunon ade fungan mo. Bum sa tiak pini tek liang plong ka. Sinong o ago setip ka mutansi tupi arirem.

Sunglu dita nyampu taringi ngachi lerim ki chamchi na chando chamchi dechika na ngachi lungthe khang ki chuse kholo nanglo chuse thukdung do thadi yaple samma na gesa dilli le hindi ke na taringi me gojuki nechi thujichi.